Amen, mayong gabi sa tanan, mga kahigalaan, mga kasilinganan, no, kasikbit nga lugar, nga naka-tune in karon sa atong Radio 105.5, The Anchor Radio Davao. Mayong gabi, kuyogi ko ninyo sa usa ka oras nga programa, The Gospel Hour. No, akong partner, si Pastor Randy, wala pa gid siya karon tungod kay pa hinahinay nga magpa-recover sa isa, no, kanang mabalik yun ang iyang kusog. Okay, so especially diha sa ato ang mga kaigsuunan sa tupi, no, 105.5, I think, oh tama, 105.5 tupi and 105.9 Jinsan, no, and also diri sa Davao, 105.9 sa Dariel sa inyong mga radio FM and 104.3 Cebu. Maayong gabi, no, especially taga Sugbo diha, mga taga Cebu, la Pastor Jonathan Santa Maria. Okay, so and also, no, ato asan timbayaon atong mga listeners, no, always ni sila gapaminaw, Pastor Gerald Leo Titong diha sa Kiblawan, no, Bible Baptist Church, and diripod sa Padada, Pastor Giovanni Uton, and ang ato apod nga mga kaigsoonan diha sa Bansalan, no, ila Pastor Bong Gallardo sa Lighthouse Bible Baptist Church. O sila Brother Frederick Fernandez, no, sila diha sa taga Turil, no, maayong gabi kaninyong tanan, o ang ato ang mga kaigsuunan po diri sa Tagum, Pastor Ruel Barbaso diha sa Mabini Bible Baptist Church, o sila Pastor Jed diha sa Apokon, no, Resurrection Bible Baptist Church, o diri po sa Davao, no, Living Word Bible Baptist Church, Pastor Ray Tahimik, o Bible Baptist Fellowship Church sa Bangkal, Pastor Randy diha sa Turil, no, sa Sweet Tamarind Bible Baptist Church, o nga ato ang Faith Bible Baptist Church usab, Pastor Prime, no, nga ato nga mihigala sa amigo, na po yung mga Bible students diha karon nga naminaw, may gabi ninyo, tanan, no, mga Bible students, and diha po sa ato ang buluhaton sa Kabantian, no, Soraya. Ito ang simbahan na diha sa Soraya, Phase 1, Block 29, Lot 21. No, akong apo karon na minaw. No, mayong gabi diha sa ako ang Mrs. No, kay Judith. And also sa akong apo nga si Bibi Kea. No, karon nga naa sila diha ron sa Balay. No. Good evening, no, Sir Harry Butler. And Joim G. Padrigon. Maayong gabi. Pastor sa watching from 3C Martiris City, Cavite. Okay, good evening, no, sir. Gi-accept ka unta pero naamay kuan. Naaman sa itawag anin murag dili murag na limit, no, di ta ka ma-accept, I don't know, say problema sa Facebook nako, no, o sa imo ha basin maybe na ay kuan, no, so may gabi ni mo diha, no, I think pastor ba si Joem, no, G. Padrigon, kalimot ko, sir, asa ka ta nagmeet, no, salamat, no, sa imuhang pag friend request, but sige lang ako i-try usab og accept, no, kung mo okay na ba siya, no, mo receive na, mo accept na ba siya. Okay, siguro ang Facebook karon na sila limit, no, ya, wala man kay tagamayar man tag friend pero ambot natingala ko ng ano. Okay, so maayong gabi, no, salamat sa imuhapot nga pag greet diri sa tuang programa tonight, no. So and also da sa tuang mga kaigsuunan, no, mga Kristuhanon, no, tune in mo, support mo sa tuang programa sa Anchor Radio 105.9, no, sa dial sa inyong mga radio FM. Okay, so bago tayo pa rin, amping mo sa mga nagbiyahe karon, no, ulan, kunya medyo dili maayo ang panahon, so bantay sa mga naga-drive kay danlog ang dalan, no, especially sa mga nagmotor, no, hinay-hinay lang yung taon ta tungod kay usahay kani aksidente tungod po sa atong kapabayaan o dili po ta mag-amping, no, so amping, no, nya isa pa po kung mag-drive ta, so wag na lang gid sa ulo, no, kanunay nga kalma
para dili ta makitag-away sa kalsada. Okay, so may gabi usab sa akong partner karon diri sa atong technical, Brother Tracy Luzgano, no? Faithful kay ni, no? Mao ni siya kanunay nga mag-assist diri sa ato ang station, no, sa technical department. And also, Pastor Oliver and Ma'am Lizelle, no, nagapauli karon lagabi ay amping mo, Pastor. Mamay gabi dia, no, Pastor Oliver and Ma'am Lizelle. And also, mga naay programa diri sila Pastor William Inautan with Brother Chris, no, and also sila Pastor Bill Sutton and si Pastor Bong Ambe with Brother Dennis, no. Salamat sa ilahang programa nga nagapadayon. And also sa Tuesday, no, kani sila the three man, no, kani sila ni Brother John, Pastor John Mark, and si unsa gyud pangalan ni Goodminton, no, Raymond, no, Brother Raymond, no, mayong gabi, no, sa atong mga partner diri sa radio. Okay, so bago ta makapadayon, magampo sa ta, no, maayo ta og guidance and tabang sa ato ang Ginoo. Let's pray. Gracious and loving God, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, tonight, Lord, niak ang imong alagad karon Ginoo sa radio. Gamita kini Ginoo nga mahimong blessing sa mga listeners. Gamita kini Ginoo nga ang imong pulong karon ma paabot sa matag usa kung aduna man diri Ginoo. Laminaw nakaabre sa iyang radio station, Ginoo, sa dial sa iyang radio 105.9. Praying, Lord, nga ta Ginoo, panalanginan nimo siya spiritual tonight. Aduna man diri Ginoo nag-struggle mahitungod sa kaluwasan. Lord, please, ta karon nga gabi matagbo ang ilang Panginang Lanon, Lord, spiritual. Kung aduna man diri pod Kristiyano, Lord, nga haleluya, discourage, Lord, gamita ang imuhang alagad karon, Ginoo. Bisan sa akong kagalingon, Lord, mangayo kong tabang kanimo. Tagay akong wisdom. Tagay akong knowledge, Lord, nga ang imong pulong mapasabot sa mga katauhan karon nga simple o klaro nga ilang masabtan kini Ginoo. Ayaw tugutin nga dunay mga pamaagi, Ginoo, sa kalaban. Inoduugan nga si Satan, aduna gyud sa himuon nga mga pamaagi so dat ang matag-usa ma-disturb, Ginoo, masamok si ilahang pang paminaw karon. But tonight, Lord, please take control ang tanan sa akong mga kakulangon di kanimo Dios, sa akong mga nahimo nga di maayo sa mga tubangan. Please, Lord, sorry. And Lord, I pray tonight, ikaw ang daigon karon, ikaw ang sintro ani, ug ikaw ang paitaas karon nga gabi, Ginoo, sa programa. In Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Okay, so bago ta maminaw sa sakawit, ako na lang basahon daan, no, ato ang text, no, karon nga gabi. Makita sa Hebrews chapter 2 verse 3, no, Hebrews chapter 2 verse 3. Ingon dia, how shall we escape if we neglect so great salvation which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him. No, igon po ni

Amen. Great is the Lord. No, mo na worthy gyud siya nga ato ang i-praise because God is great. No, liman ka na nga kita usa ka makasasala, but because of the greatness of God, no, naa siya'y agihimo nga pamaagi mahitungod sa kaluwasan. No, mo na nga karon mag-enjoy ta, ilabi na kung ikaw naluwas, mag-enjoy ta sa blessings, no? Mamatay mo sa Bible sa Psalm, what shall I render unto the Lord toward His benefits, no? So, ang kaluwasan, benepisyo na nga lang ko na to, dihagikan sa Ginoo. Walang salamat kay ta sa grasya nga gihatag sa atong manluluwas. Okay, so salamat, no? Mayong gabi sa ato ang mga higala, amigo pastor, no? Kit Ryan Kalinga. Mayong gabi, no? Dira sa unsa lang lugar ni Mulya Pastor Kit Ryan, dira sa Malungon, no? Malungon, I don't know, Malungon ba na, Kidakop, no? Ang iyahang lugar, diya siya nag-start sa iyahang pioneering work with your wife, no? Si April, Ma'am April. Okay, so mayong gabi, sad sa akong wife, no? Naano, naka-tune in karon, nagtanaw sila via live, no? Telecast with my apo, Baby Kia, no? Kia, no? So, alingaw ning naanatay apo nga naasa to, ah. No, so at least naanay kalingawan, no, also pud si Mrs., no, naapod siya kalingawan kay tan-aw yun daw niya nga siya gamay pa mura jug siya. Okay, no, so mga babae, no, ana man, so kung lalaki pud mura pug ako, ana man ang mga lulog lula, no, mga angkol ba, no, ang kono nato nga lili ato gon sa, so, pero malingaw kita kay at least naanay apo. Okay, so salamat, no, sa inyong pag-tune in o kang mga Bible student diya sa Toril FBBC. No, salamat sa inyong pagpaminaw karon. Okay, so padayon ta. Padayon ta sa atong tun-an karon nga gabi, sugutan pulong si Ginoo. No, diri sa Hebrews chapter 2 verse 3. No, so ato lang nabasa ka ganina ang kaluwasan, no, nga gi provide sa Ginoo. No, God's salvation is great because of its divine source. Priceless cause, powerful results, and the danger of neglecting it. So kung ato daw ning i-neglect, ibaliwala na ay danger. So, diri sa Hebrews nga itong gibasa, no, warns believers and hearers not to drift away from the truth. No, dili ta mo tipas kung unsa man ang kamatuoran. So, may pangutana mo ni ang pangutana. How shall we escape if we neglect so great salvation? So di ta ka eskapar anang impyerno kung ineglect na to ning kaluwasan. So kani ato ang tagaan pagtagad, no, i-emphasize the greatness of God's salvation and seriousness of ignoring it. So dapat dili na to i-ignore ang kaluwasan, no. So ang title sa atong isgutan karon nga gabi,

Amen. This is the great day to serve the Lord. No, wala nga dapat masabtan sa uban. Sayang kayo nga ni Simba, wa nila masabti. No, ano mo serve ta sa Ginoo because of His great salvation. No, ni serve ta sa Ginoo tungod kay luwas ta. Dili man ta, wala man ta sa una, sa wala pa ta maluwas sa una, di man kita ganahan mo serve. Now, ang pag-serve po sa Ginoo, wala ka lang mo share ka gospel. No? Mo kanta ka sa choir. You are serving the Lord. No? So, dapat masabtan na gyud nato. Okay, so may gabi usab no sa ato ang mga kaigsuunan, no? And also dunod sa akong bayaw diya sa Farlan Extension Dacoville, no? Maayong gabi diya sa taga Farlan, no, especially kana si Claire, no, Piblas kana si Kinogos sa akong bayaw. No, mga taga Farlan Extension, may gabi diya, no, Sister Evelyn Sanz, no, akong bayaw, and Brother John Mark Sawan diya sa Japan, Brad, mayong gabi. And also, si Pastor Edison, no, anak po nako diya sa Libuna, no, sa Grace Bible Baptist Church, Libuna, ug ang apo, no, nagtanaw si Ziki Boy, no, Ezekiel, good evening dong, mayong gabi diya. And also, si Joas, no, kaniyang manghod, tawagon niyag busing, para bining magsuuna, no, mayong gabi ninyo, mga apo, no, love you dong, Ezekiel o Joas, no, o si Jessa, no, mayong gabi ninyo diha, tanan, no, so kumusta nyo ang weather diha, no, medyo bugnaw-bugnaw yun ang panahon diha aron napita, no, and also si Pastor Gio diha sa Laak, no, Grace Bible Baptist Church Laak o Bible Baptist Mission Laak. Sila ni Ma'am Shea. Good evening. Amping-amping, no, sa panahon. Amping-amping ta. Okay, so padayon ta, no, sa ato ang isgutan. Great, God's great salvation, no. God's salvation, it seems, providential challenge by God, no. And the God's great salvation, it's precious cost, no. The blood of the Lord Jesus Christ. And then number three, no, sin, the priceless comfort, no, priceless comfort, nalimang kag priceless comfort, ang walay kantidad nga pag-comfort sa atoa sa Ginoo, maunang forgiveness of sins, wow, ninduta no, forgiveness of sins, 2 Corinthians, atong tanaw na 2 Corinthians, okay, 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter ayun lang ha, kay murag na mali ang nasulat. Verse 17. Okay, sorry. No, naadri sa chapter 3, no, chapter 3, 17-18, 2 Corinthians, no? Ang isgutan diri, adoption into God's family, eternal life, then the indwelling of the Holy Spirit, hope of glory, peace with God, forgiveness of sins, no? Naadri sa atong tanaw sa chapter 3 verse 17, ingon diri. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Wow, no? Adunay kagawasan. But we all, with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. No? Ingon po diri sa verse, verse 17 po sa chapter 4. For our light affliction, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, dahil mga butang, wala man na ito makita ni, but nagtuota.
kaning kinabuhing walay katapusan, no? Nindot kayo nga ang atong pagtuog pagsalig na argyod sa gahom sa Dios, no? Ang kanindot nga gihimong pamaagi sa atong mangluluwas. Salamat na lang ta kay ang Dios mo'y nag-initiate sa tanan, no? Wala kita igor ta ni dawat, igor ta ni accept, no, sa iyahang tudlo, pagpadayag sa iyang pulong sa matag usa kanato. And Romans chapter 8, atong tanaw ng Romans chapter 8 and verse 1, no, lindot pa gyud kay ng sulti sa Romans chapter 8 verse 1, no. Okay, ingon diri sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, walk not after the but after the Spirit. And diri po sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Wow, kanindot, no? Nindot kayo nga ang atong kalinaw nagbasi sa kalinaw sa Dios. Kay diri sa kalibutan, kita mga tao, wala man gintay kaning kalinaw diri sa kalibutan karon, lambot na lang, no? Na temporaryong kalinaw, pero di na to makita gyud ang tinuod nga kalinaw diri sa kalibutan. But diha sa Ginoo aduna joy kalinaw. Priceless comfort wala, no? Maingon kasi imong kaugalingon nga kung unsa may dangatan aning kalibutan karon, napagyud karon, no? Di ba nagkamahal na pud ang krudo, nagkamahal na po ng gasolina, di ba, Baltrisi? No? Kalit lang taas. No? May pa ang krudo daw o gasolina ni taas. Ang pagtuod daw sa Kristohanon, ba, wa mo taas? Well, lisura, no? Lisura. Dapat po, mo taas, may priceless comfort, may pasabot. Dili kita mag-trouble aning kalibutan na. Di ba, sa John 14:1, di ba, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in my Father's house are many mansions. Ayaw kayo og kakuan, no? Live as someone transformed by God's grace. Pasabot pa nga, sa dihang na-transform ta, sa dihang na atong mindset, ang atong mga panghuna-huna ba, na usab na ni siya, dili na kita maghatag og kanang importansya sa kalibutan. Yes, as long as nata sa kalibutan, okay man ang maling kamo tas kalibutan. Especially kamong nanarbaho. Kamong nag-eskwela ka ron. Nindot yun ang nag-eskwela ka. Yes, walay question. Pero in terms of paghatag o pasidungog sa Ginoo, paghatag o panahon sa Ginoo, ayaw po tao ninyo ikambyo na inyong kalipay sa kalibutan. No? Panguban, makuntinto raman sila nga. Ah, bahalag dili kasimba, basta kay nag-happy-happy, nag-enjoy-enjoy, ayaw po na, kay dili man na siya mao ang gusto sa Dios sa ato. Wala man ay problema mag-enjoy-enjoy ta, mag-happy-happy ta, pero pag para sa Ginoo, ayaw po na siya ihikaw po, no? Ayaw ikambyo. Kay, lain man kayo ingnon, moingon kasi mong kagalingon, Kristiyano ka, pero nalipay ka, nga, wak ka kasimba. Lain man kayo na, no? Eh akong pagkahibalo, ang Kristiyano, basta di kasimba, magluya. No? Lahi man, ang uban, kay kung makasimba, magluya. Ayaw na to ibali. No? Dili na to balihon. Kay ang atong kalinaw na abaya sa Ginoo, priceless comfort, naliman ka ha? At tinudan na lang, wala yun tay kalinaw. Pero salamat na lang sa dihang naala kay Dios. Kung ano sa verse 5, chapter 5 sa Romans verse 1, no? Ingon diyo, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang kalinaw na sa Ginoo. You know, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Tapos sa verse 3, and not only so, but we glory in tribulations also. Now, dito sa kalibutan, ingon sila, tribulation na karon. Ah, bahala na lang. Basta kay, tinuod man lang, naapat na karon sa kalibutan, diri, tama yung tayo tribulation karon gato bang. Kung saan man yung mga problema, mga way lami kayo, ang tanaw ni mo, paminaw ni mo, mga balita karon, wag yung lami, oy. No? Way ayo.
O mag-focus po ka sa atong sa ato ang panggobyerno, mawa man madiskaril jud ka. Pero focus lang ta sa Ginoo. Focus lang ta sa Ginoo. Ay na lang, sa si social media murag maglagot na ka, mawala. Wa na kay comfort. Ingon ba ya si Jesus Christ no, ingon siya. Ang kalibutan wala kailan niya. So dapat makasabot ta nga mo ni si mo ni ang si scenario sa kalibutan. Kaya ang tao sa kalibutan wala lagi na naka-focus nila ang comfort nila na arig yun sa mga material nga bagay. Naarig yun na sa mga kwarta, sa fame. No? Finances or fame. Pagka mailado lang sila, kuyaw na kasi lang paminaw nila. Dila kita dili ta. Dili man ta para magpaila. No? Dili man ta aron ninon nga para inuntang kuyaw. No? Ang kuyaw kung mo neglect ka sa salvation nga gi-offer ni Jesus Christ mo na kuyaw. No? So number one, ano si ito? No? The greatness of salvation is seen its providential challenge. Makita na to diha, no, sa Ginoo ang providential challenge na niya. Makita, nakita po na sa itong mga luluwas ka niya. Tistingan ko daw ni siya, be, unsa ni siya. And then, seen in its precious cost. Makita na to sa precious cost, no, of the Lord Jesus Christ. Precious cost sa iyahang blood. The greatness of salvation is seen, no, in priceless comfort, no. And then the last, no, the last na, oh, mahumalata, no, the greatness of salvation demand, no, personal demand sa personal connection, no. Mga nila, how shall we escape if we neglect salvation? Neglect is different from open rejection, but it is equally dangerous. Every person must respond to God's offer of salvation. No? Today is the day to receive Christ. Na kay personal connection. No? Itong tanawin sa 2 Corinthians. No? 2 Corinthians. 2 Corinthians. Itong tanawin ang 2 Corinthians. Okay, so na ay mga mali-mali sa verse, no? But anyway, sige lang, no? Okay, dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. No, ingon dito sa verse 1 and 2. Ingon dito, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are any troubled by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. So, diyan na itong makita ang personal connection and whether, yung diyan, verse 6, and whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same offering which we also suffer. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. And our hope, notice ah, and our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the suffering, so shall ye be also of the consolation. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, and so much that we despaired even of life. So, grabe ka nung kinabuhi, no? Desperado yun ning kinabuhi. Pero salamat na lang ta kay natay personal connection. Tungod sa kaluwasan, natay personal connection sa Ginoo. No, masalamat ta tungod kay ang kaluwasan, dili pod ang kaluwasan dapat dili pod nato i-delay. No, ingon po sa 2 Corinthians 6:2. 2 Corinthians 6:2. Atong tanaw na 2 Corinthians 6:2. Kay ingon diri, verse 1, we then as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. No? Gracia ra gyud. Ang kaluwasan is grace. Gracia kay nganuman, unmerited favor gikan sa Ginoo,
Dili ta nga yan, dili ta katakos, pero salamat gitagaan tagtsansa sa Dios. Mani ka din, for he said, I have heard thee in the time accepted and in the day of salvation, have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now, karon. Why? Because tomorrow is too late. Ulahin na, ugma, wata kabalo, buhi pa bata. No, especially ikaw karon nga naminaw. Di ka kasiguro kung ugma buhi pa ka. No? Mayungo ka karon, ah, bahala nang Ginoo lang ko. Ay, dili na mao, sir, ma'am. Ikaw ang muhatag o pagtagad karon, ayaw i-neglect kaning great salvation nga gi-offer sa Ginoo. Kaya nga naman, pag imo gani ni siyang i-delay, ang kaluwasan di gani ni mo maangkon karon. Man ikini, wala rabay mahay nga maguna. Abali ko na ko ang plano sa Dios sa kaluwasan, ang Ginoo nagplano, it was planned by God, it was proclaimed by the Lord, it was purchased by the blood of Christ, and it provides complete forgiveness and eternal life. So dili na to i-neglect, ayaw i-neglect. So kung ikaw nakadawat na sa kaluwasan or wala pa, if you are willing to accept the Lord Jesus Christ karon, maangkon nimo ang kaluwasan. Mao ang salvation, balik ko na mo, by faith. Kung tuuhan nimo tong gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, mao na ang rason nga ikaw maluwas kung imo tong ayaw tuuhi, ayaw saligi ang imong binuhatan. Kaya ang Bible lagingon, there is none righteous, no not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang gibuhat ni Jesus Christ, ang iyang pamaagi mo, ato ang sundon. So, kung ikaw nakadawat na sa great salvation, this great salvation, if you receive this great salvation, then are you living in the joy and gratitude of it? If not, what is keeping you from responding to Christ today? Or tonight, rather. Now, pangutana, unsa pa man ang imuhang dugayan, ayaw na sayangi ang panahon. The greatest tragedy is not that salvation is unavailable, but that such a great salvation is neglected. So, mauni siya ang pinakadrabi, dako nga trahedya sa imong kinabuhi. Kung imuhang i-neglect karon. I-neglect means baliwala. Ibaliwala ni mo. Ayaw baliwala akin ni Sir Ma'am. Ang Dios na higugma ni mo. Nahigugma sa tanan na to. Ako by the grace of God, nakadawat na ko ang great salvation. Panahon, wala yung mga problema, wala yung lain nakasolbad, especially sa kaluwasan. March 12, 2000, usa ko, wala nag-neglect, wala nag-reject, gidawat na ko si Jesus. Nakaroon, nag-enjoy ko na ako'y peace with God. Mabot man, mas unsay may tabo ang kalibutan, hindi ta dapat malisang. Why? Because naatay peace with God. So tonight, kung gusto ka, Sir Ma'am, i-guide ta ka, i-lead ta ka, kung saon ni mo, pagdawat. Now, kanibali ko na ko, ang pagdawat ni mo kay Jesus Christ, personal ikaw, igo lang ko mo guide unsaon. But imin ni mo, sa imong kasing-kasing, ikaw lang ug ang Dios. Himuha nga kani siya, tinuod nga imong desisyon karon. Kung mudawat ka kay Jesus Christ karon, wala ka kabalo unsaon, tudluan ta ka unsaon. Igo na ni. Sige, ipiyong imong mata, iduko imong ulo, ako sa una magampo, magpray sa ta. Langit nun, mahigugmaon ang mga Dios, salamat tingtak na sa kagabion, ang imong pulong Ginoo na paabot sa mga katauhan karon. Kung asa man kutob ang labot, ani nga frequency Ginoo. Asa man abot ang tingog, Lord, karon nga na padayag ang imuhang pulong
ang great salvation nga imuhang gi-provide Ginoo, ang imong gihimo nga kaluwasan karon, asa man kutob na dunggan sa mga katawhan karon. Lord, maybe naa karon na minaw, wala lang siya kabaloon saon, but karon Lord, gusto siya modawat kanimo. Ayaw tuguti Lord nga tagaan siya doubt ni Satan. And kabalo mi Ginoo si Satan, kanunay ni nagapugong, kanunay ni nagahatag og doubt, kanunay ni siya magdisturbo Ginoo. But tonight Lord, please, ayaw tuguti Ginoo nga dili madawat karon sa naminaw ang kaluwasan. So inali ang pagdawat karon, Sir Ma'am, sunda kini nga pagampo. Wala nga piyong ka sa imong mata, sunda kini nga pagampo, pinagas sa imong baba, sunda kini nga pagampo. Mao kini ang pagdawat nimo sa Ginoo karon. Sunda ni Ginoo, Lord Jesus Christ, usa ako ka makasasala. Salamat nga karon gabi ako nasabtan na tungod di ay sa akong mga sala, ako na himulag kanimo. Ug tungod sa akong mga sala, Ginoo, ako padulong unta sa impyerno. Apan salamat, Ginoo, sa imong gihimo dito sa cross. Giula nimo imong bililhong dugo aron bayaran ang akong mga sala. Busa karon, Ginoo, pasayloa ako, please, sa tanan akong mga sala. Tungod sa akong mga sala, dili ako makadtoan ng langit. Pansalamat, Ginoo, sa imong saad nga ikaw managlukat ka nako. Busa karon, Ginoo, ikaw akong dawaton by faith. Pari, maghari ka sa akong kasing-kasing. Luwasa ako, Ginoo. Kini akong giampo sa pangalan ni Jesucristo nga akong bugtong maluluwas. Amen. Sir, ma'am, kung nisunod ka ito nga pag-ampo, this is your birthday spiritual today, tonight. Mali mo ang birthday spiritual. Magdawat ka karon sa Ginoo, malinggingon sa Bible, now you are born again in Christ. Karon usa na kadya sa Ginoo. Now, mao na karon kita, brothers, sisters in Christ, because we have the same Father. Ang imong Papa, ang Dios, akong Papa, ang Dios. So therefore, we are brothers, sisters in Christ. We know that one day, mamatay ta, siguradong langit kay saad na sa Dios. John 1:12, but as many as receive Him. So isa ka karon niya ni dawat, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Then after, ingon pa gyud sa Ephesians 1:13, after ye heard, ye believe the word of truth, after you trusted the word of God, and then the Holy Spirit will seal you. Gisilyuhan ka sa Holy Spirit of promise. Ang Holy Spirit, ang Ginoo, naanas imong kasing-kasing, ikaw iya na, ug siya imo na, so padulong ta sa langit kung human sa kamatayon. Ang lawas ibilin lang ni, ilubong ra ni, malata ra ni. Pero ang kalag, ingon sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this judgment, ang judgment na to, heaven, ang ato ang kalag, ang tao nga nagliglek, nagreject sa kaluwasan, pag judgment, diretso pagkamatay, impyerno, padulong iyang kalag. Mauna ang nakanindot sa Word of God. Mauna ang nakanindot sa pamaagi sa Dios. Dili ni pamaagi sa mong religion. Dili po ni inbinto na mo ang kaluwasan. Na pastor, makasala pa man ko. Yes, makasala ta. Pero dili na unta ta magpakasala. Ang sala, normal na ata sa kalibutan, napata sa unod, makasala pa ta. Kasala pa ta. Mauna mangayo tagpasaylo, mangayo tagsorry sa Ginoo, kung sa mga atong nahimu, nga dili niya ikalipay. Oh, so mo na guilty ta, unya di ta malipay sa sala. Sa una sa wa pa kay Ginoo, malipay man ta sa sala. Mag-enjoy man ta sa sala, manghambog pa ta sa sala. Karon dili na. So mo na kanindot ang kaluwasan. Di pa nimo ma-appreciate karon, pero pangitag simbahan nga nagatudlo sa pulong sa Dios, ang ginawali pulong sa Dios ay para mo grow ka, motubo ka, para masabtan pa nimo unsa kanindot ang tao nga naadya kang Kristo. So, nakasalamat sa mga nagdawat, salamat sa mga naminaw, ang Dios magapanalangin sa matag-usa kaninyo. Kung naamoy other questions, other pangutana, naka sa radyo, okay, tagaan tagag number, pwede ka mangutana, no? Pwede ka mo question, pero dili ko makigdebate. Kung makigdebate ka, champion na ka, no? Kaya kang debate, pride lang na siya. Okay? Nadia, ako number, 0916, no? 0916, 944-7086. Kung naka mga dugang pangutana,
Kung gusto po ka mo bisita sa mong simbahan, pwede po ka mo contact sa ako ah. 0916-944-7086. Okay, so may gabi po, shout out no si Ate Mirang, no Mir. Good evening, Mirang, no. Good evening. How are you? And also si Arky Boy, no, na sila ron ang mamila mo'y nagbantay, no. Mo lang role na to karon. Mga lula og lulo. Imo lata nila na karon og apostolic ministry. Apostolic ministry na. No. Okay, may gabi dia, no, sa Lagaparlan. And also sa mga naminaw, no, salamat kayo sa mga nag-share. Salamat og dako na na siya nga party kalipay na to nga mapakailap na to ang maayong balita, no, especially sa atong mga loved ones and friends. Okay, so wado na pa mo yung mga other request, no, nga kanta lo na pamantay 8 minutes, no. Una mo yung request sa kanta, pwede na to siya paminawon o ipatugtog karon nga gabi eh. But before ta mag-end, ato sa tanahon kadali Brad, kung napadiha Brad katong excuses ni Edi Galien, no? Atong paminaw ni excuses, no? Okay, paminaw sa tao, usa kami sa awit.

0: Amen, no? Salamat sa amin sa isa with excuses. I hope and I pray na unta ikaw, no? O dili ka mag-excuse basta para sa Ginoo. No? Kanalibin ako ng mga lagad ta. Ayaw, God, sige, og excuse ako karon kay busy. No? Ayaw, sir, kay ma'am, kay mauna to ang balos diya sa Ginoo. No? Kay giluwas ta niya. Okay, so wala naman tayo oras, no? Wala tayo igong oras. Salamat sa mga naminaw, no? Salamat. Lipay daw kayo. Okay, man, no? Lipay daw si Mirang, no? O si Mer, o si Arky Boy, no? Good evening, no? Good night sa tanan. O sila Ezekiel, sila ni Joas, si Baby Kia. So, good night sa tanan, naminaw, no? God bless and good night. Kamu naminaw sa Anchor Radio Proclaiming Jesus saves. God bless and good night. And we are close in sa prayer day. Wapata ka prayer, no? Mag-pray sa ta in closing. No, mag-pray sa ta. Gracious and loving God tonight. Salamat, Lord, sa imong pag-iya. Salamat sa paggamit ni mo sa imong pulong, paggamit sa imong alagad. Nga mga katawahan karoon nga naminaw, na panalanginan, and praying, Lord, kung adunang may nagdawat ka ni mo, palambuas siya, patubuas sa espiritually. Kung adunang may mga Kristiyano, nga naminaw, ginoinaut nga mag-grow kami, malipay kami sa pagbuhat, Lord, sa mga butang para sa imo ikalipay, Ginoo. Ang pingi ang matag-usa sa among pagpamauli. Brother Trisig, Lord, please, i-guide kami sa among matagpanimalay. Ang pingi ang mong sakyanan, motor, nakasakyanan, nakapalibot ka na mo, i-take control, Lord, please. Bisan pa man sa mga kaigsunan yung nagabiyahe ka rin, Lord, please. Ang pingi makabot sa mga nag-drive, Lord. Ang pingi ang matag-usa sa ilang pagbiyahe nga walay mga panghitabo nga dautan. In Jesus Christ, in my pray, amen and amen. God bless and good night.
1: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus.